Malole so i fomu ia Samuel ne foi vanga le fiafi. Tato fafte i pele lo fa malang le leo tato tua. Tau singa male pui pui nga malu lo to so i fua mes fo so la vai vai le unanga. Le un vefon tato to la duo se fa i nga afta so i fua i ngo pe au mo nga lo le ne foi vai aso male ne foi fiafi. Tele upu i manu o i titi upu i mala. Tonu a e mal manu i alfa atau te ngalo tātou tunu u. Ti ute ma faiva masani. E me se fōle nā vayaso na tātou valavalai. A ngā i mali fai unga vayaso, am teina ne vayaso leo tātou toe la uruo sil fai o ngā tonu ngale mua ne fōi vayaso. Ke o tātou pat pati a ile alofa malanga le leo tātou tua. Ea olfe siri o ina faya nei mea. Tātou tere tonu le alofa faa mlo lo mai o tātou tua e le mfentu la fo ina ya toe ma'u. Ma se fo lo tatou lafo ya teia o tatou fa mo buenga rute ma favor tangata malana sa tia el tangata fo malana sa fai fa ya lava m fatino e tatou te fa mo mo ile lo fo le tua na te fa tonu ina ya va pe le o ma futa me fo ne vanga le fa filu mo pe au mo ngalo le ya ya ile va tele mal fa lo e fa talo fa tuai. Ya foi o tele ngi fa sao ya mvao. Ya la foi vinga le tu e pio no masa ni ai ta tu te sula ni ai la lo fa fa mlo lo mer ta tu ta pa usil le langi. O wa ye te tu nu ngai lu le ya so ata ya o melua. Ta tu ta ta pe al pa ye si si e so ta tu tu. Ye te tu nu ngai le ma fa lava on li lo pe la no ai lo na lo fa mlo na ngai le. Ata wa ina fa fo ina le tu. Ya lana fa na wolo ala langa pe le aso mo le aso fa fitaya lo na lo fa mo na le lei ta to tu fitau fa o ina le tele o na fa manu yanga tonu ainga fa la pro a fa la tonga ma ftanga e mes fo ne ya tu nu wa avea mo ta to tofi e fo na ta to wa mo wai e wa sa linga malom sa linga manu ya. Ya, le va tele mal falo alo e moi fa talo fa tfo in fa felo ya tu po ya mau ngol au fainga lo ngot tofi le tua. Ya mana yo la to fa tua so fa ta fa ta ulanga fia. Tu ulanga masang ni lenga o to so ri va ia lo ta to tua. Ya, malo a fu ai la o moa. Ta to nu nga lo nga fi ta tu nga lo fa pe fo ino to nga lo ru ai. Ya ele ta o seru at. Le fa ingo fi. Ya malo le on sa i malo le lava pale. Lord tau atai ma le fatua tua walo tu varawina. Ya lava se mautu ta apua i fesu fatifai taulanga. Ya o tulanga masani la unanga. Le na angafa taulimaina ya utou saa mafainga. Nunu watu fatino tausala pa ia faale atunu umamalu faale malo. Pa ia taulilangi yolo fapeono utou se ei ei au muya leta atou te feilo aiai ma mafuta le neva angale fiafi. Talofa, talofa la. Ia tulu fata alofa li pa iyo Samuel ni tulanga faa lupea. Ia maile vavau yo li faa vavau. Lei se poto se vavi. Fai ontoi faa popo peto ese se mata itusi yao se iyo tau saa mafai ngalo tatu watunu u. Ia wata oto lava ao se alao. Ia ayao lava na ufatu lomu fata alofa tulanga fengtal pa iyo tamam ainga. Ainga foi malato tama. Ia ata inane foi le usonga mamalu ya tu mua mapule itu au malatawa. Ainga le taima le vaafonti malor soi fumuria. Le fangalo ina foi neu tato uso le motu sa ya tuila manua. Suwa mo le vai fanua fo mai tulangi sa ole msale au mua. Ea male lau niun sa elua. Fatu lo foi fatalo fatu le motu sa tui manua. La au na motasi. Au vaa to to'o fatu le motu. Ea ma upu ya te oil manua tele. Eta tonunga la unanga si ufonga sa tonga pa ia fatato toyo sa mo na lua. Le ava tele ma le fa'alo alo tawai niriva ngale fiafi. Ofo lo fatu mfata alo fatu ma lo lavara so ifumunia. Alo fo ili folau langi ma ta alofa si awalofa ta alofa lao. Nga yatu le fata alofa le tapo inga mauta mama tina matua. Toe ulu taia o sio tato watunu ule aula wao sina sina. Talo fae o a mai o tou e mas fo'o nai tu au purupura la ngoto lo lato soifua. Talo fa malo le soifu munuia. Ya
e we no to le sisi le mai ma o va yatu ve ya no fa yatu le va yaso ma le va yaso to tu o mla unanga su fo sa tonga ma wa upu mama natu ma fo ma losi ya ona o lau to tapo inga ma se wa to talo ya va pele wa ma futa ma yo to wa fe fe o pitolunga talo fa wa ma yo to Fatalo fatu lau proclam samor su fongo saltonga. Mamu moli atu langang al fa malo. Malor tap tapua i fa taifo immortal sanga moli. Ya lo fangele tua fa fua loro toso i fua. Afa befo o mfaina fa fongo mai elo o mawale atotoa. Ilo so i fua maloloina. Ya lo fangele tua yailan fa malolong. Anga ya tule fatalofa ya ini malo sia simai fainga malanga malu monita faunga fainga malo longa ofa befo ina fea lau fanuar tuma ita vitoria ne fu vai tau tau sanga lenga ta inicio fa mo moenga mai sio tiutim faiva vala winai ya ema se fo i o nisio fu fuanga e befo masane wa vele mala Bum fenta to ma futa ni fo itu lo lang. Ya ele fa pito manu ya tas. Be ma sanin asia si mai. Ko so lo ite mi fo ile wa etu lo ile ele lo fo nwa to ma ita Victoria. Ya e fi fi la vala na nga su fo ngo sa to nga fa ta lo fa fa fi lo etu ya to. Ya fi o mai su mai ya mari o mai ma tala o mai. Ma puari mota ye ile anga le yo le tua. Pui pui au la pelo to soi fua langa le ua to ai tau nua ua yei tulanga le tau maluru talo fai. Te ua vave na e toi musu afa peo maluru tele. Ya ae ole upu mone. Ele ai ase si stete lalo lama le masina ma fetu eo ma le stete ma ita ile ua e urufale iai. Ya ae tali tonu lava elo se tala evane ai. Fai sau filfilinga. Ya leo ta ua tu maleami o tonu la unanga si ufungo sa otonga. Pa walo le stete ma welo fie fie ma lo uri oli. Lea foi tu langa o e malanga me ma oe ni ngase ngase o e afi ai. Ele umi ana, e na tapili o e ele e a melpone ma Victoria le aso e tasi. Ea e te ua e faa fonga atua, e e faa sini nga malos. Ea si atua sina vai aso lua vai aso toru vai aso tato mafuta. Ea una e teltonu le iere tala na le unanga si ufongo sa tonga. Ya fato fatu ela to fa befor to fo fo tali watu fa inga malanga ya watu ta pena ole atu taliu ya to taliu le uto ile tu mo le tu na ima ye ta lo fa ya o efifia po e fa no no e po le wa ta pena ole alu te malanga mai tu ale le tele na fo fanga ya ele le lava na aso tu vai malu puenga fa malu ru watu ya choete le tuwa lau fanua tu mai to Victoria ya isau sila sila masau tanga tanga ifo ni tu mandianga wale tala fia ngai yai ya malu awe ifale ya uto fina ngalo pa wale tu alalo la unangal si ufongo sa otonga ole ta pena fia fia lau malanga a fia fia lau malanga ya etre tonu ei eto e fao popo isi ato pao moisi ting pusa e fao elo woso tau fao ngai ya upauna Aya e fo ima lo le fia fia. Mama mafai lo mafau fau ni fale tonu. Ya ono ua lo fatu le ya te oe. Ele a vea umalo woso le anga te le se le ni e toe tongi ai. O vau pauna. Ya ena on taati e toa iu au tafa. Pau lava le fau tuanga. Ya manuia lau fai nga malanga fo i fia fia. Alu mas e tala ele lei. Ya manatua e fia au ato mau tingi pusa ole ale lanu. Ya a ole a fu ling ona tu si ya to fa o lo la le ya lo swafa o ele malanga ya wa e tele na malanga o e tu se fu swafa to malo le fa muli mai nga lo ya o e fu li sta malo mo sta nga tala to te malanga fa pe na fu la to swafa ya a wan nga lo ya to na fa na to fa pe na wa a e u si ta ia na fa tu nga mal tu ala lo le se va en ole pole to nu manu ya la malanga Jelatu le ya sisi la si ya fola wat.
Ya lo fangia le tua tau tai folau ya la awia. Pero ai mal fie fie manai ai ngala talo matali mau mai fanua. Pero ai fie fie. Ya foi de vinga le tua tus tus mai ma vidi mai. Tau mai o tau no manuia pele ai. Ne te fu ta tu tal nota no e te wa e lunga lo le valele te ya le wa ngalo fa fose. Ya mruel malanga to fa

0: Ah, ya tu le fatalo fala una nga su fonga sa tonga le fita fa fonga sio tato to no lo fa fonga futa me numa openga tsa ilang. Ma sini tele va vave fa ne yo no po. E la to fa fonga la tala ta mai. Ya e mese fo ila to lo fa fonga ma mau mai. Ta lo fa o mai o to le na tu lang yo lo to wala lam papa awai. Vi ia lo tato tua pe afa pe o mfa ina e fa fonga mai. O mawalunga pelo na alofa mono nanga lele lo tuso ifua lau lele. Afa peo e faa noa malanga mai. Telele ava noa. Oso ilunga le valele. Ya maanga imai. Nenei tulangi olo mato yai. E afa peo yese mewa ele fifia ili nai tuwa lo elalai. Ya elo mailopo lal tulanga o yele taimi male tauma le aso le nafo i tulangi. Po tatou taimi tusa, ya po mwamua matou, po mwamua otou. Ya fa pe lewa e fa fonga melunga la unanga su fonga sa tonga fa talofa tia toe, fa maloa tia toe. Ya wafo tute mfaiva, ya o feanga ili nai tulangi. E te wa e taumate mai po fele yanga itone te utua pe fa pe foulo fa fonga mai. Ya a uwo wai mpa anga masan ya ito tonu wale otoe po mle aiwa. Leva ona ki mai la lato leito. Mai se la lato interneti ma le website. Na wafo le tautua faa wau ma le au nanga faifai pea. A lau por kalami sa mori si ufongo sa otonga. Tautua nelo anga ia tui lau fanua me le pone vito li Australia. Le si ufofonga o le sa otonga po le The Voice of Freedom. Ya o lauto au na masane. Le te ufa pepo aile nei. Na wavava o il tau malulu. Fa pe na wing or tau ya matou a white tau onna ele hoteli ya onna mawelo le mafan fan ai fa pe tau musu musu lo ninga te ya wale la ngona mele au fa foma ya ala wotete le malulu malili ya ele lele le hoteli ya e o soile mafan fan on fa foma mele au fa foma me so so matou pitonu nei ya ola la vai ah ola ya okay mele fa sa la wala tamale itulang ole malulu. Olau tō ono masani o au neluai, toni tu i mongo pota ulu a polo vivi mua mua. Ya mai si o mato onu ufa pelpelo fangfaum sa mata ele tu malo sa lenga le mutele sa la fai. Ito tono sa mua. Ya, le fotale inalo ia le tau tuam la unanga fai fai pea lau prokalam sa mua si ufongo sa otonga. Ata alo fatua i wo mpaanga. Wau me mamae ma ilato fo ulu a vera tau tuam la unanga si ufongo sa otonga fai ma lato paanga to tino. Ya vi ia le alofa ma le anga le leo tato tua te tonu au kei mea uma. Ya ai meze fo o lewa tato iai. Le aso se fulu ma le fitu. Wa e faafafonga iai wa e si sila wa e mautinua le alu aso ma taimi wa iai pe o le emol mata. Le i umi ana a mata iuni a lewa te ia wa te ama le afa. Fulu ma le fitu le so. Le aso lulu. Ya le masina lo no no uni ton wala fonua me le pone Victoria ni fu to sanga lu all one tai mer su fonga sa tonga mai la fonua me le pone Victoria Australia luas fu me fa minute o te aile tu la fa ile afiafi. Ya el mai lo pola tu lang o el temia o to wal temina ma to wala fa fonga anga le fu vanga le fiafi luas fu me fa me afa minute. Te aile tu lai fai le fiafi. Mai lau fanua me le pone Victoria Australia. Le tautua fai fai pea lau prokalami sa mwale si ufonga sa otonga. Le aso lulu sifuma le fito yuni lua olu onu. Ya ava pea e te lei. Mawole fasi silanga le vayaso mte aneil tu langa le istato prokalami le astofi. Ya toi faa malu lua tu ya te oe. Pe afa pe te iwa e aiwa e fiu e kila ule to la stofi. Pe afa pe te le imaua le tulanga le fasa launga. Ile le ayo stato proklaimi la stofi. Ya ono onai tuotu ngia safa atasi atu yai. Atasi ouso ya e peifo i ona fira fira nafo iwa yaso. Ya safianga yai ainga na lua. Ya itoe sauninga ya maise fo i toe teimi mato yaso. Ya ole sunga ya mailata felice tunia to tosia nia. Ya ilunga fu nefunga ele ele. Ya ma fu angana. Ya na lem fayon fa wauta to proclamina stofi. mo wale ava noa e fatasi atu ya i ya e mori mawina le to teimi mto ya sole uso vane ono pa ia maono mamalu e fono ufailo ina ua mawale tala ya o sitasi fo i osui ya sa ilunga fo tulanga fa sa launga ili tio petai ufa amana vaina ili atua fi au mga luenga ili soifuanga lima sifurma le iva tau sanga ya ole uso ya mailata Junior to Felicia Siania atolo na onos fulu ya te semal tausanga nei ya ai wa lem fai ona uria yelo na onos fulu ya limas fulu maleiva masina ya maso ya lewa malawina yelo na matai ya ai na ruenga fo safi ngai mai ya ile ne fo so ifanga alba fo ngana na lem fai fa tase tete tonu fa pe fa fo me fo nai ainga ainga na lua ya o leana malanga mai wa fo fa mo mo leu so i to te liu ya mo le atu le fa malol por kalame mal fa aftai ya ai mase fo fa tu ya va sa pe le upu mo le no foalo ya ya i pe le mafan fan o le tua ele fa ingofie te tonu ele fa ingofie mo sio maftanga ya ai o lo ye mafan fan o lo tato tua ya o le unga mal tau unga le o so i fuanga mo lo lang nei Pelawa maftianga ya ole motsia fa fuse yo maftianga al mlanga al mliu mlioti ya ono maftianga mafan fana pele ainga ya emese fo yo na ma tuom fa na upo mafu angana ya ole taun ungale olo tato vala wina la vale ole tuona wina mai tato ya fa pe na fo yo na ia toy vala wina taito tasi tato ya ile malo o saudia mo itato uma olana fanau Ya le mafuanga na le fa malu lo tuai ya ile le mfa fa ta lu inal tatu program la stofi ile na fo i vayaso ya va fta ile tu le wa to mo fo le vayaso le u tatu to mafuta lu mo pau mo ngalo le ya ya va pe fo na eta penatu ya wa le ta lo ngalo na lua le ole asa uni ya tu ya ya le Queensland maroon ya I must fo le New South Wales blue ile ta lo ngalo na lua Yo e le ua tasi le blue kona, e le ai le red kona, ia pole maroon, ia aleto e lua ta longa. Le la fai nea tatou, salo le MCT, le malai pito sili o na a te le tonu o Melpone. Salo fol pele o le malai te le fo ele Australia, le uta tonunga o le MCT, ia le ole afa taunu ina ta longa, ele va o stete lua e pifo na yele state of origin o na lua, ya ile afiafia na nei awa la te pole yo e ya to ale le ya le taima awa fa na tina tia u fofuanga ki ane le valvalu te simaliva win farmer mo ya si tato wanga imo mole musical mana vo nga ruenga yo e tauta ya e pe ava pe na woto ai tau nu mal manu ya ima ota malawa vi ia lo tato tua wafo isi au manga ruenga ya wa e mal manu ya fa tau tainga al tele o ila tau sausu wa ya tur tayao ya me fo alo mfanau ya sa Ya ngai fo ima wa onga le so. Ya fa pe na wanga at fo ilunga le ala to telo la to wanga ya tu moto malawa ya tau tai fo lau le nganga le tua. Ma wa lol val valu tesi maliva win family mo ya ona le ai ya lo se va en ole afa na tina ti ai ya pe fa po pole nai ya lo fo lo watu lo fo la watu ya ai nga ne va nga le fiafio fe la voya nga ya ya fa po ma wa mer to tu ma nga si fo sa tonga ya fa manu ya nga le tua Ya, le la tato se a tul musika ole manava o ngalwen. Manu ye lo fa fong anga, ye lo fa sosa unga, wale tau tua mle au nangal si ufong al saltong.
1: Musika ole manava o ngalwen. Le tau tua masani, ala upol kalamisa mole si ufofonga ole saltonga. Ya la tu ila wala leo valu, tesi male iva, win fa malimbo. Se kia oe, sawia.

Ya msalo pa una nai vaenga. Ya morsi se fo iso tato tunu a meso la ufa fonga. Pa anga fo ito tino ma. Wo mai masani lo mafuta mele tautu mele nga su fonga sa utonga. Ya o nai vaenga na e pei o na e fa fonga iai. Ya o lo tau mfaila var tato unanga e fa aido atu. Ya wale longo longo kuele ino le tapua inga mele fa fonga anga si o tato tunu u. Ya isi o tato u ai nei. Ya tulanga mana ya fui pona SCC la tu elungo penga tfai langi ya mese. Ya of sota inga mala ata lo awina sa ma ye tulanga il tu tali wero ta to tu nu e ale lan fonosu. Fono al pali mene. Ya pe ora ma tei nela so nafi. Ya ai mese fo le so. Ya te tonu sa manuia ma mana ya fo inicio vai nga sa SCC ma mai mo tu yai. Ya ai mese fo le moro wa va no e te sisi ya ma mai mo ya ya i tau fainga fo i ole fainga malo ina ia pasia le tala le tupi o lua olu o lima i le lua olu ono lua olu ono lua olu fitu ya wae po fia lava yangi yanga i eni matangi ya ole a fo i le ava tu ama i e nisi tu ya e tere tonu ale taunu unga lava ole i oe ole pasia le tala le tupi mai so tulanga mana ia pio na SCC la mai mo il mana ia mal mata ngo fi ia wa mata ona fati no ine tonu al fono al pal mene ia tulanga fo ia ia ile ngana ile ngana fo ile lo fa nga ine lu ngo penga fa ilangi Masini te lewa wawe faa neyo no po, e mbesho le te lewa la ata o lo faa ngā ina e le vaenga ma le vaenga. Ya o lewa amata o na mawatu, ya wa apa ya ili malo, mana ya tele. Ya ma ua ta oto e fo, ili faa to faa la inga le fionga ili fong fitalai. Ya mfaa ilo fo ili maota fono. Ya ua ya ina ya ya inga ma ua amata o na faa iloa. Ya ma ole a nga ya itu langa fo ile le fono usu ole al palmene ya ona wa sao sao tele tu langa le ngana ya me se la voila tu sa vie ma ta ta ile tu nu fi ta usanga ya le wa va ya tu sao nga ya wa so ona tu la fwai ya ma wa la la fo e fo upu ma so a ma tu langa fa pena ole nga tele fai fai a fai nga i o le tamali anga ya a ua matua fai nga i malo ma fai nga ulo si sila mai mua ya ni nga na ua fai nga ina ya o se vai nga mana ia na ili toi amta ino le fono le pali mene ili ni fu i vai yaso ila ta ita mata ua pa walo le fufo a mata mea lale e fionga le pali mie pe tulanga le utau fa atata mai ma pe ofifia nga le tasi de vae nga lo o ma foina ve vesi le tunu u ma fe ese ese ya i fina nga lo tato tunu u e o tulanga ya ila to fo ile ta u ore media e a pole autu stala ma le au fa sala lau pe o la to na le la to te fe ave ia e a mama moli tulanga i fina nga lo ila to lo anga ia tu fa tal noa pela una masa nia ila la to so ta inga fatal no inol ta ta ila tunu ya ole u folinga mai ma na ya telel tu langa wa ai ya il to fa ta ta ila ta to malo ma na ya lon fininga lo wa va inga umo matu langa umo lo vi vesi ai ya ma fa ali fo i fininga lo ma fte na ai ole awala sa ole ole avatu lu mo le fono le pale mene ya e fetu fa yai ma fa ali fina ngalo e wa le mele mwa e se tala no nga lo fa ki no to no fo no so le atu no

E o le naua, taurungo fote tato proklame la e le tue vi inga le fo iwa inga le fiafi le tautua faifaipea lau proklame Samoa le siufongo sa otonga le fo ia soluru tato te sanga faafitei e pele lofa maleanga le leio lo tato tua toi mou volfa boponga ea ele taimi masandi vaso asau afa tonu le tulayono le taimi le siufongo sa otonga le fo iwa inga le fiafi. Ya, toi fatalo fatu le tapo inga si o tatu o tenu o te tono lo o malu o le ipea. Ya, le fatau saunga ma le fafunga anga lo tatu o tenu iso o se vaipanoa. Fia se mautanga o se panga. Ya, o fapefu ina e mafuta ma iai. Ya, toi fatalo fatu le tatu proklame ma batu fa malo. Ya, e la topo isa fia ngai matute ma faival niva ngal fiafi. Ya, ma fa malo fo imo le fafunga mai. Tono o to sa lungo penga tfai langi. Ya o lau telefoni o masini tele vave fane yon po ya fatalo fatu ya toi ma muli atu fa malo mal fa aftai el proklami ya malo furta watai malo fatu toa wafo tuti ma faiva masanyo le wa mo watu mala malamal nifo itu langi lo mato wa mawai le wa ngai me furpong sa ya epe furu masanyo ili neye solulu wa yufuole ne yaso ina wapofi au mga alwenga ya tatonufuole ofi ya ngayi nisi ya resifia fiafi matiute masani ya maizifuole fo watu ila atuole ofi ya ngayi matulanga inga alwenga olipo mwotuwefa maalore tato proklame ya imaftanga ya maizifuole yu ekale CSS ufala aptonga ya mwuriato lofanga malifa maalore leo tato yai ya ili onga tonu ngale muo li nifuita usanga masino no no no yuni ya tato faftaye le lofa mleanga le le tue ui ya fu ina fso wa ina lfo launga mal savlinga le mfoy lava ono misi ya tulanga fo inisi o ainga malo tato tunu ui fa anono wanga mfa avavonga ya ole motsi o maftanga yala le malanga al maliu malioti ya tato te yoe matritonu tato te talia ya ole taunu unga lava le ole tangata soifua au ina mai ai tātou lo tātou ta maile nei la lulangi. Ia au fori teime toi au ina atu ai tātou, ia ona whapea nāfu i lea. Ia ona toi tōlo lo wina i tātou te to tasi. Fa'i a le moto, fa'i le pula, ia ua tātou malamalama uma, ia i o tātou teimi. E le fa'atunga ina, ia e te lesi la fia ma ulo ina. Sau e pei ona ngaoi le pōu. O na ole atua soifua na te sirafia, taito tasi o tātou tei me wala winai tātou, ya e wha mahalo oi mwha aftai pe ya te ia a wina lava ia le toi titi, ya a lo tu ua lava le toi tele, ya a wafo ili neva i tau mara soifua ngalo tātou iai. Ya to tono le la tātou wanga eo tsepese hawa pio e whaafonga mai peno o whaelo atu tei mo sola le taalongalo na lua, to tono la umatua whaatumulia, ia le malaya le MCT ia awa fuitu langa ele talonga nei le fefi talonga lona lua le ufa atino mai o tato la ufanua ia afa pefu e malanga atu iai ia alu faalilei ta fao faalilei ia maya ngai faalilei atu ia inofonga faiteli ta sinavaenga le manue pa uia tau ia e tau na on faailo atu pea ele faafonga tapu e mesi o tato kutunu ia e lapta ia fui nei o tātou ainga, ia masi esi silani na iyo walo, ia mana ia tātou whānau o mātua fui tamaiti. Ia leona wha manatu atu ia ie e mātahala, ia masi le sila tutoa, masi le sila mamao ino whanga lo wanga ia tu iai. Ia ona onei aso, ia ua matua i leo toe file mu, ia onei atu nu. Ya elea isi ya fia toa ma se fia malosi o stangata. Tatou te tonu ae fefe aso o sea tunu u ya tatou. Ilo tatou watunu. Ya elea yani winga fu elea faali ya tatou. Ya pe ya malamalama latou. Ya i winga o tangata malipasifika. Elea vea ilal tulanga na matulanga ole a tatou. Ya ini tulanga vwe failo atu. Ami o tatou o tatou pule awao ili lalolangi. Wasiri atu tatou. Ya nan ufa penatu ya te tonu esi le fia le tulanga le tau fa mtatelatu pe ona esi si le lunga upionga tu failangi stasi fo yoso ya po stasi fo tama ya no te vava aya tu ya ilunga o telefon ya le nafa ina mai ile pitonu ule o sunshine
salo na usi si umu ilato ule pik tapliu ni lo itono ule shopping ya inale na fatama iaisi ya fuitama salo pe lima sifulu montupu tosanga si uso le na umu ilungo le abifolinga ya una maftianga ele faa olima stangata meauli ya ulfa amtalanga la lena mawa moti chilo motu faita watu yae stangata meauli wate ya watu ifuwa ya ya wale mautonu si uso talo faevi ya le tua le anu vaa ya wina faina ono folinga ya faa aftai lae sanga le mulon soifua ole fisili fo ile le anga ole anu faa amtalama ya ia nanga ya tumusiona ainga ai tu ir tangata al sitilena lentu la min mafo fopita yo le pu emilia to si uso mai fal mai profesa yesion to olur te milia ti ofo foi pa fa pel yin tangata to no ya ol no fanga no fanga shopping center el taun to hotel tangata feo ya im ya ta tele o mal mala ma ya ya pole ale le taimina fatino ile fa fitauli po se ya ai salo na uto hotel ni so la tole lo posi si la ilunga si si nei fo yuso ya po se tasi fo tama ya olena au mai lunga tulanga fa o lima ya alfa tuanga va tul ta tul tio se i si si lani ya o fo tama na tele vo ya wa fa pena so i fuanga wa le oto e malupuipuia ya ne tunu ya ai mesela ya ol tu lang alfa fi tauli mal fa la vele tu la mai o Vietnam ta sina va nga ya ta tu mata la mai e man tu le le ya ya ni sina fa ti no ina nei tu lang ya e pe fu le le a ta wa fi ai ma le la tele ne ta tu tangata ya ona ele o fa pe o ta wa vele ngo le tangata ma e mo ya la sa o lo no fa i u e mo lo no suafa ya ila wona fatiro ina ni fa fitau ni ala ta wa samo bila le tulanga na ya e watu fa lapta ingam fa tuanga fa manatu o sta ulong long or tato pro kala mil fa fonta po emesio tato tu no emesio lava na ya lom fa na umsi sila ne ya lo teine ma lo to mai tai ya e le le na watu ye se fa mtalanga ya ala to wa ile malanga tu no fa fa kelianga ye tu ya ya o male loa mo poto yo ya la to fofuanga mfa mo ngam to

Look.

Ole na o tau lunga fol tato polo kalame o simea o tama simea tunu le nefo ia stof a ne ia so lulu. Le ama le nefo iwa yaso le faa sausaunga ma le faa fonta apa isi o tato tunu. Se atu mal tato taimi ulua sifuru ma le fitu minute o te aile tula e fitu. Afa fol fitu. Ya on to tam fai mi foi lo tato lenya na sau nu mero matem tenga ma fo fonga loto na nei. Mule to lo fanga ma fatalo fatu ma fa malo tu tapo inga so tato tu nu ne fiaf. Mule ngalo wo fai si malulu. Ya ya. Tau si si pe tu langa ya ila eyo le malulu. Ma wele ma fa fana. Nga tele chamba o le jacket. Ya po le pulo voi le mafan fana e sau pini voi le a mua matou le fengalu ngai fafole malulu ya a olo lava tape na nei company ya mai nei mena ya e pulo lo wai e pe ya fo yo a wala pi fo le tama fo le a ya na o foringa e tutilo tu yai ya mato e fapna tua tutulanga e fiafi wa iro tato watunu ino fanga faitele ya mfamna tua tu yalo mfana umtupulanga le ya tunu u ya uwa sao sao afo ima uwa le sao ngale mu inisi ono fanga ya efa ina ala lava ya na afia ya ole ole alu saidi favilavi le anga le na tala mai si tamale lungo api foringa ua tei ya e matu ayo ule ter tonu e pele le ayo nisi na yai ma neia nai komeni na avatu ya ime maupe anapu ele ata or tangata nfatino ina ya ava pe foila lau momo esio na ainga esa ta foila ntangono a tangol fine pu esi ata matu mai lunga le lope te u fitau nei mo sesi ya ona toi mo mori le e ola na me alofa na avesi u so sa mosia ya ai ta to ta seia mo le sa ngale mune yaso ya ta to wa ya lo ta to fa to to ele tua ma ya ta to fewa ya male ata mai mal poto ya e o fiasi pala ayo la umi e upuna e ya ala saunga le mumu ye umi lua maftanga msio a inga msio fana ya ma jifo na yo ma

mo foi na ilo faanga fa manuanga ia so soifua ni sorta tu tu no wa ulia mel manui o la tu wa soifua le so ya me se fo neva ia so fa manuia tele le tua ma tu i soifua fa manuia tu fo ia so fa na o si o grandson le si o grandson tele lo po le lona fitu le o tele tele po le lona valu Ole mai le tos fulu e rei la olei vaia. Nele o meis tui maunga. Ea ilona ono tausanga lena atoa na nafi. Ea o si o watali I leo lon tinale intia. Ea e molia tua lo faanga mfamulianga faaftai le tua. Ea na tausinga. Ea waudia mwia ia lona atoa na lona ono tausanga na nafi. Ya va be fo yeni so fa fo mai wa uri mal mal yo la to wa so fu pe na so fu mai le so le so fu fitu le al ma to so fu lo fangi le to fa ma nu ya to e ma to tu lo so fu ya ma fo ni ma tanga ma ni o singa fa nga nga sa to fa to si fo le so fu fitu ya po le ni fu va ya so ya fa ma nu ya tu le to e na so ya ma na ma tanga wa Leva ona mafuta e toi faa mausali ma toi faa mautuina Ea lea lofa ma le faa maoni o le tasi leisi

Ea o te lopo a fe tau nu mai talo ia tatou talo mai tuai a le pata fa peo te malanga mai a le pata le lopo a rau mau ai tuai ngā talo ia o mai e pupulai tau aso ole ta fiola e mtau tia ea mole tu nai tuai lo faanga muli muli a ole I tatou tau ma vai ea e mole tuai lo faanga fa mulianga le dea fiafi fa maloma le faafitai ea e maisi o lau numera sa fa pefo na e fonga ina mai O sa lome l numel tasi o te wila l numel lua o manor numel tolu sa tele l numel fitu sa lome l numel valum sa tele l numel iva Kisa l sefulu ma kisa l sfutasi manor sful tolu te wila l sufa sa tele sful lima te wila l lua suman lima o kisa l lua suman leono sa lome l tol sfulu manor tol sful tolu ma luanga lau l fa sful tolu luanga lau l fa sful fa Luang lau fast fuma lima. Famuliang amo tau. Malo fat foi. Ya tu sama tau numero sa fonga ina mai loto ananei. Ya mas fo lau mate talong au tonu wa ai po lau amater timnei. Luia lau mai buanga malau sisila malau tapoinga. Salome mo kunselani sfurvalu o kisa mo kunselani luos moleono ma no mo kunselani sfurfa o satele mo ni usawele se luos fa o sunga mikaele mo ni usawele se luos fumalvalu ma luanga lau mo ni usawele se luos fumaleono leono vapelo le ase ulo vae fanua leatu lfa afetele mo lfa malor tapo inga sio tato watunu Tai lava le lango lango fa aftai le fa avno ina fo maota malawa mai so telefoni o lungo pia ngat fai langi o awara tele vavave fa aneo no poe ala tuisi tau tua vai vai su fongo sal tonga ea malita elo le anganga fa aftai tele lava o lau to pule lea panga lea ea upo e fai ngata I fale lea ia se fai vai si asa ma se mau mau fa ale tonu fo le tau tua nea fiafi maru ave fale o tofina ngalo Ya le talo ya famuni tele le tua fo fuanga la singa fi ngai maso tatu tunu ma je fo yo fo fuanga le fiaf au ma luen o fe ngai yai ya yai le ngale le yo tatu tua mo le tulo to so fo la so ta yo tatu to fe lo yai e lunga o tatu nanga mai le lima le fiaf ya ta yo le lo famuli ngale le tua e mo timinei ya manu tele ina fa sa ngol nei po mo ia lau mai bonga Ya malau tapo inga fa soifo ya. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Win FM. That is the end of our sermon program this Wednesday evening. My name is Tony Tuimonga. I would like to say God bless you all. See you tomorrow afternoon. Bye bye for now.